0: ni bi ena asam ne ko social welfare ena omo sese ba ne ma ne tiase de omo ma omo fa nkwala ne nko na nkoye adwuma emfa amanti ba ne nkoye adwuma na nkwala ne medi mi ho na mpa akwala kitoyi meje no na mde ne ko wasa agona me nfi me kwohwe akura ya 3 years me bayi ti me basa hwe kwa e beton paboa onfo ni mpo mi sasa ma me na me ban ho tesen emfie mi ensa na me hu ni beye ni nda na me hwe na nti me baaye ni mu e na me de akura ne bre mi kru se ese me ma ni nyina okumasi ya ko school e na me so me wo wasa ho e ye afuo e san ton ni ma nti se na akura ne onya 3 years nti me de ni best school nti papa ni am se wa dawroma je ne ma me e na me kru ji akola yi enti waje akola yi sika ma mia na me sende papa no se ye pensionia mia na me sende sika bra akola yi e na akwa ho na wo san de abaya na kwetu ani di machi no wo de ne be kan me ho aya me be yikọ na akwa ye adwuma ba mete yesi woni obi awo oba wa se ma me ma wo me de me ba be to na me se ka che me de wo wo no e na me nne ma na de wo ti ase de me ma wo fa ne ba nto me da na kyena wo san de na ba enti ni hia wo ba di kọ na kọ atwuma kofo bia kọ bo Mr. Penny ama ne wo se wo ma ne wo ho na se wo se wo nye dia me ma unfa kura na meto na na wonya ne ntehi esi nti kọ me ne wo fa no bedwene ho so mo makwan dia eno me sister kọ kan e mu ya na tikwa apai e wo mu ama ti yeso akofa na se ntie ni ni akola bia wo se wo be ware no akwa yi ni esu wa anwale na wo de si ho
1: Let's see. I don't want to any school. Nursing training. Obi a won wey scan your ire yi. Ah, ma mi abota over 20,000
0: no. Table so yeah, shoemaker we abota table so the shirt.
1: Table so shoemaker no no nursing training.
0: I dash akwa na me na wey yi, wey anhwe no. Get na anware no.
1: Oyi nursing training no.
0: Ojani si
1: ho.
0: Ojani fi ho. We go ana sister bi so fi baby ani, o se afra ne dress. Wase ni yiri ni yiri no meba ni kansu oba wale no enti wano ni shisho wano ni sika beese hembe mina kwa di niro enti waje ensende brebe ena midye wakana na midye atua na kume uvano wa saba se wakwenye wabebu wa sefi asa yesu wapasua wale no enti no mimi mimi kuriyama ni sika no kwa ya genu wadye no wakua buwase ako huu wabano mkua ufwa miso beji ni 15 mili nga mse krache 1,000 kura ya ufa ama ufi ha enti no Una ese wo hweme na wo baba ye kura wo de ni baaye wo de ni baaye na se nyina ye se pacha e ma mi matoto so ogbolo di amana mu anu ma wo be gina fi aka kire mi se adum che bia e ye bosum enti ni mu nyina ni bibia wo ba ho e ma mi ka kire mi se so ye bosum di a e na wo mu egu aso ye de mu no wo mu so mfaso sen e fi se wo mu no obutini bi ku ye agbe mi ti ka ye ti a 10 series wo mu ti ni to bi ni amana no Wusu ni wusu ato bi abere meda. Oyiri ni ya ni ya mechi ya wuka asha oma. Di nkwala yi ni ya gu school mu. Mekwa kansa ana osisa nkwala anu kwa abere po. Okwa ya no di nkwala ya kwa bu kiosu. Ama ya si wobi uchem. Na nkwala anu wa kiosu mu usu. Ine ni pakuwa kwa bu daneni. Eni wa yi nkwala ni pie ye. Ene didi muana ya si hako fa nkwala yi befi. Ena anu brada ya chanane na oche. Watu ya batirame su wobi fie ho. Wusu ni ya kituwe ya medena bahayi. Omo usika. Eni wa sebra ni nibi. Na mekwe eskani ya diya. Mwa msa mefa nko top forms. Enti ni nibi. Unia akurana yaka. Unia wetini mamiyenu. Omo usu usu omao 50 cities. Uenye biya mao. Uni ni dadem. Uni na yaka. Eni wachu unye mendi ya begude. Ena mkache mkwala ni se. Eni ya sane te ya dano. Tese ya hochile ya inti ni mede. Dano be mahayi. Omo kanche ni wenye ni nyema. Eni ya wana usu ni. Washim ushimu kwa ya be na ochi nge nu baya ebra dey me na na baya ni mo school me baya de meti anse ya se wako school wako fa akwara ni se wo di akwara ni ko wo ko pe bebi na obi na odi akwara na ma na tena me nso ni se di akwara no social welfare fo na de ni baye enti bebi e wo bia no wo fa akwara ni mra so wan fa akwara na ma dia emye me ka ma bo bia no ochie mi sika ma me enti sa dia eye wo ye wanted wo kumase ya Because the animal near wood ye. Me mawn from Kalanu Kotrantra baby basa basa basa basa basa. A boy on a crowd were done like you are. We bet many, but you are not on a piano or what I will turn it to you, Mr. As I say, or how done so. We are soon say my air for. Motta Bonema and I would be a fair crown of my soul. It is a crown and stuff with him in car. Baby, I will be a lot. What should I make of you? Baby, and should I want to? And should I want to be a one thing? What is it? Enti wudia suwa nga wakio subu na wuda, deda, na wala wema, na mkwala wamu maa niyemu, wamu ya mabo, enti na mama aje mkwala ano, enti mamefumbo.